Yow mi xamul dara yaay konté di wañi li nga wara dund kenn ci yokk kenn ci wañi